0: lang.
1: Ninjau Sarawak, Mintiang Arimigo, Pagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulay sejalay.